0: Kain niya lang, poor man. Pare nga nga. Anyal niya rin. Mami nga nga. An may joro. And this is a true one story. From long time ago.
1: Mukabula comes to you on 2RRR 88.5 FM.